0: pimonu rima torotai.
1: Kene se penetai iravatai. I moa kanana, kua anga i ora, te atua, e te rangi, e te enua. Ka pure tātou te atua, e aro a mai aku, tamaiti ara nei, ki ora au, iakoi, amene.
2: Yo ne pene toru i rawa tai ki oru maano. I ara o pai te atua, i tō te anei, kua o rongo mai aia, tāna tamaiti, e i ora, no tātou.
3: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki taku au tāiake. Tāko tō au mokopuna, e tāko tō anau. Ki ora tō tātou reo Māori.
4: Konei te reo o tō tātou o i tūpana. Te iti tangata ka reo na reo. E iti tangata ia ka reo na kōrero. Te iti tangata ka reo na kōrero. E iti tangata ia ka reo na pasirea.
5: Muni toi tā, kaki awa dei.
6: Eh, te iwi a koe, karukene dara ngang. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe, akuru kena dara ngang.

I te nei te roto tātou i te tuatau, ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oke te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora ono ki te ora itu. Pimo nū, ko ki airani.

Ka hua au i te whaititiri e whakatūpuru nei. Ki runga ki te rangi. Kaore ko te unuhanga o te taniwha i tōna rua. Ka ngāu e mōkau, ka ngāu e tāmaki. Ka rū te whenua, ka mate te marama. Ka takanga whetū i te rangi, ka

Nena konei, te reo o tō tātou o i tūpuna. Te i te tangata, ka reo na reo. E i te tangata ia, ka reo na kōrero. Te i te tangata, ka reo na kōrero. E i te tangata ia, ka reo na

0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Manana mare hawe ki pa malo le tonga topeko flipa motolala mo ngongo a to si te ko ni valo septema wa fe wa no. Ko ta u fili fale le a fogeni in New Zealand pe ku kamata ke asima e ngai ka venga nga u mo fo fonga ka u quantity e ngai fe tu ke ke le pa ni ku asima e na opera start now. Fa national ku as foki mo na nga hi fo mana tu ko ya he ka ite ya tu ku hau. Fa green ki ono mapule i goia e totongi koloa wha aho. Pea moe New Zealand first, ai ma whai goia ai toko taha sitseni o New Zealandi. Koe taha ngai mea goe ui kai toko le rei e he palofesa me he University Aokalani Sir Colin Tukuitonga. Koe fotu o ku whai he wha i act ke tāmate i ai whonga hū goi ke University Aokalani i ha polokalama ma kehe na fotu tu ma ai whanau mauri mo Pasifiki. Koe hui ke nau hoko ai ko hakao toke tā, kau nesi mo hakao matātao i e tawhaki oi mo ui le rei. Koe tuku aki koe o kwhai e takia o e act o kui kai ke fea to kua ai whounga ia koe ni ai Maypass. Ka okutau ilo i e ngahi polokalama koe ni na ne toko ni i ai toko lahi o e whanau Māori mo Pasifiki o nau hoko ai koe kau ngā au e toke tā, nesi, mo ngahi malai ke ke he whakawhaito. Oku ilo e toko lahi e polokalama ni pena ne toko ni i mo e whanau ia o nau hoko ai koe kau matautau he malai o e mo uilerei. Ka ne tae o ua e toko ni a koe ni pehe he ikai toko lahi e tau kau ngā au e i he malai koe ia. I he whataha koe e kau taki o e ngahi whanua e Pasifiki o whakahoko i Palau. Ko nau fuatu utu uai ke nau lea o whakawhepaki ai ahi mahafu ko ia na whakahoko e si aina i he Pasifiki. Koe kotoa nga he whanua koe mo e Pasifiki, tuku ke he pea e whanua e taha. Na nau whakamooni mo whakaha ai nau tae fie maari ki he ahi ahi mahafu ko ia na whai e si aina i he tahi Pasifiki. Na pe foki e takia o Palau, Chung Jail Whips, pea koe sea pe fokia o e whataha forum ko ni. Na e resisita kotoa a kautaki ko ia o e Pasifiki ki aina hoha'a ki he ahi ahi mahafu a si aina na e whai isi ulai. Koe ui me he kautaki ko ia o e Pasifiki ki ngā hei. Pureanga o mamani ke nau mui mui mua i he whahino hino wha mamani lahi koe kua toku atu pe ke nau tuku mai ha wha tokanga hoa e ua wha pe lahi angi. Ke whanua pe taha na e kai ke wha mo oni a Nauru kua whoki a Nusila o to o a e whohe tataki ko ia o e whataha Pacific Forum. Koe te watu whoki a e whataha honohoko e whakahoko ia i Nusila ni he taukahau pe nai pehe he pare mia ko ia New Zealand Christopher Luxon. O ku mahu inga ki New Zealand ngai whotutu e ngai mea kou ku mahu inga ki ngai whanua e Pasifiki. Ko ne whoki mai hiri a ne kawatu ki whataha ko ia i Palau. Pena ne pehe o ku mahu inga e talanoa ko e kautaki o e Pasifiki. Whekawaki mo ngai mea ko ia o ne pole i a e naunga o e whataha. O ku mahi no pe whoki e kai ki loto